0: da kami alo weda re gorki chaka kami sekaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ketalo

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay yoko yakanta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakanta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seketa lo

0: kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.